0: William Ruto, ajenda yenu iko gani? Maono yenu ni gani? Mpango yenu ni gani? Sera yenu ni gani?
1: Rais William Ruto egre magre lomona ngole takanisa arasho nagite nubri nagisiasa hilari goni ito kujana rais leo pa huruma kai Kenya to shule Kenya njere bibona kage asla agalori ko lenye sidaine rori yana kono dikino jangara ngi kono shito hi imagana ko lomona edeli na ko mo erumo esiasa imo rais William Ruto tinde bona gilari ko ni leo pa Uhuru Muigai Kenyatta yolo ya joka mwoto na penji to pinzani tine bose njuro na Azimio la Umoja ule na Kenya kulo nina nyona kwa raisi ule mwoto nguro raisi ule opa Uhuru Muigai Kenyatta pelo naka angulo na kulo show munake enduara nina panyo naka raisi ule mwoto tuto kulia dino opo niwa bayato mwoni unia shuti kata muimete anda isi na kilo show kakaranya na po raisi ule opa Uhuru Muigai Kenyatta yolo naka ibunga raisi ule mwoto tankara nina bana kira mwana lelo shule Kenyatta anda isi re kashu kinya sana po kashu kulo monte nguton Kaji Steven Ole Saringe.
2: Lo monto ondo robu Mayan FM.
3: Mayan. Igdesheni narito shulema. Etashama nenyora sambur. Oichamus lembaringo.
4: Lembaringo.
3: Esula telekipia. Nenyora kajado. Nete jenga yenaro.
5: Mayan.
3: Ashamu. Ye oitabeke yuokini. Maile pate nebo.
6: Mayan FM. Mayan FM.
7: Ilomon long kasedini.
8: Kakwa nena na kujotoko ya tiatu lo shumu.
9: Ebu kunyeta serikali ya shumata.
10: Ome shuma hatu wanke shumu.

0: Ilomon long kasedini keaki people daily osimlino likinta yolo lomono juruno nesibunum nena na ting kasedini tenolong keaka people daily apa tayolo kuna ogulebo gina abuito dokoya mpd apa eweji nitumio lomon tepo giweji niti ana enagira asam
1: Wayan FM Ewangan Olo Show
2: Ewangan Olo Show
3: Mayen FM enkaji nero wadwa enkaji nikiworwe lio
4: kiti olo ingange nikisabagitia emurwe kimuka
3: olo nungota
4: kona baridi
3: medungi
4: meto
3: oruposi muru
4: eora kule
3: rotian
4: kisiriri
3: isikirara
4: nikitisi naira sirasa
3: maji moto
4: tenebo okatakala
3: ndiri nga ujadu ingirisheni no namba nabo Mayen FM itinabo opo inti nabishena ewangan olo show
2: Mayen FM Mayen FM
5: Iyadwa Enkabina
0: Kinosagi ye na adi inkaseti ni tatata Ibuidare Entiomasi
6: Entiomasi
0: Emmanuel Olekisemei Opike Ilelion
7: Sipa katukutu kigire ngurampala angolo muna dola juka kumuni shoki nkirushita nkake njino longi dutate bungeta ngazeti na jine Daily Nation bungeta PK ngazeti na juu ene The Standard Maila juke jine ngazeti na bungeta Standard PK
8: Kabisa bunga ndiwe jenga zeti na jo na The Standard na rolimu nejo te headline Be tolerant Ilimuni ajure duyera angolo ngi ipuni on Angolo nabona angore pa yaba yengela de losho le Kenya 351 days Nejure duke kulengo le niloroto yora isi leo pa le losho le Kenya Uhuru Kenyatta Nelo alodo ye wanyo leng serikali tenebo si lungana kukulio tofauti yogra juki miti ya santu muritin nejuwele siya ina miti kinyo lungani lingirara ishindana elo aibunge ntumo esiasa nejuwele nana erudu wata nikishukite loo shole Kenya kurum erolimo na orais William Ruto nejo kagra juki siyasa ni pe ngurudu ikura temboron nene ngurudu sutua nisho lungana owosh kura shola oshole kura loo shole Kenya merege lua lariko ni ujiu tolari ile 2027 teye unatenye makeoni tulimu rais Lora Isliopa Uhuru Kenyatta iroreta na ngolete county Ekitale rengole makumbusho oba a former vice president kijana wa Malwa nilimune jore ni nyanga itoki na yina ima kiwe lengi na gaina nyilomono shila ipotito ya jonano sponsor ashonano sholungani ogara itashigina gara muna gara aishombe sayiko lo le opposition nejo wa maisho reda angara na jo sponsor nejo nema yina no na aji sponsor ame ugra no yu mba kumu nemeri ntoki na yina no nemeri lori kala yu rulimune jore lungana lo shole Kenya na geyu nishore napasi mehomo aingoru umamuzi ya nye negelu lungana kutigilutuwa nje te siyasa Lumo gine juwere na ako lomon Ne ilepo lengu shitu ngolo gina atlusu iti Nkati di na grau Nga nale njoro eserkali yao Uto lengu wa rais William Ruto Grau rais liwapasore Uhuru Kenyatta Grau uti ntumuritine siyasa e upinzani Ejiro ninyo gira esponza Sana sana ninyo kolo linjoro ilinda mwana inchi Ure na atulike kule mwole Iroro ninye Rais William Ruto Sini nye emake le lomon Nejo ure ore imaki yake si Uhuru Kenyatta nejo ore rais wapala atita doko ya na agaera nafasi na kunye statements peyato ninyo ashupi lep agiru siyase luoshole Kenya nejo kage atanya amwete gilua ninyo pitu kia shukunye alurua kwa lariko ni le opposition lomono kolo iroro rais William Ruto ore sininye ora retired president Uhuru Kenyatta nejo njere ore siya inaitashigiri kuletunga nape imibu atumu ntumuriti na shipa eme bungi ntumuriti ni siyasa na hatuwe inana shukita luo shole Kenya siyadi nejo njo dibi yukura tu umunuzo yukura rosotua enje wa mweti doshi sana nuangata na rumunu sana nukura na mitigini nejo na shuko na hiroki ya shukunyi hiroki ya tu umunuzo yekata na ishori ulia mwona kesi yu watia na zeti lomono uti mpeji yare na lomono uti joki back to school tough term awaits parents learners in the mid of cash crunch njere wode debo litoi sukuli ni tata mbolita rangu sukuli ni kumoko lengte losho le Kenya ite duwe ntam eu ni rasmi nite joki Kenya male sukuli ni amunga ngasi nyaku kwanza ore nyamali sabuk na ore kalenda na are na keji it's a packed kalenda amu kalenda nasi ugini olenga mugi asinto kutungumoko lengu shita nata amu eu ni ilimu ni ajoke are ni nyanta matana hasi na jene KCSE na hasi to teo lapa lio udo tolapa le tomo ni ntarikini tomo no na udo ura kesi yene keji sea tenibo kepsea nijina kiasi kesi nyantarikini tikita mwile ila hapa le tomo ura kesi ntemati nijo itajuki ule nana assessment test nushina ase tarana ingu nariye neta bad level long kera na ini ngunu to ashu integrated learning assessment nana akilea ungule na ajino wakapsea nijuri nana mitamari pokin na akiasi pokin tailaba leo tomon na ninyolo la gulaba le musho lenatam elimu ni neji wote jina enyamal na asini jendro yuwa muni njene iyo uni nesuki alakaraka inye mbuku hii inye mdungu poka na yuwe mbeshu kwa sukuli ya mera ya nkata kakite joki kera shida capitation elimu ni ajoki kera capitation gap wote robia nyoba first term ni robisho ronipo kena muroshi first term na akishi ya baishu roro sirika likile nkara ngalifuni tomono bo kakite joki ure nara lage na ngalifuni na abisha nage omia ina udo ono mare ure ntaa miare kishu ya babi shoro sirika lingalifuni mailete kile nkere neji nebu ishoro ngalifuni met wenchata ngalifuni met we mea ungote pisai ura kesi ya nataa miuni nere jugore mpisai na agraya anye mishoro sirika li na anyere sirika li mishoro ngalifuni mwan onji lingini ipu mwante kile nkere kake ngalifuni uniaka shoma ishoro onji lingini ipu nite kile nkere ineli mune nejuore in total tolari na kishu ushipisho serikali kile nkere ashepe allocate school kulingano isiano nkere na hati merore kile nkere ina ngalifuni tikita maari ushina ipirare onji lingini ipare wartam ungon 22,244 kakite jugu ore naide baramali muni atangamu na ngalifuni tomono ilake ngalifuni omia yungon omia tano onji lingini le 16,456 nili muni ajo kibala ajo kiare na short tekile nkira yashu kiare gap teina siya ya capitation ongalifuni miet o mia saba onji lingini domoni siro nabishana tekile nkira tekulia mwona gesi yote ya naziti na lomonda kwa ipirte siya ya usukule tulimuki ajo ya grado ya ajo siya ya nkira inabona rejoki anahomo ki are mtangalem tesukul na jo ene Eldoret Mount Kenya University Eldoret campus ilimuni ajo ure nakare na jie Faith Chapto Korid ne ngera yushina ti sukul na gere sumati na sukul nilimuni ajo ketibia na keta arate ake gra ya uraga na si na jie ene love triangle la shwisi ya yake ya mausiano na inarejuge nul ningo tiatu wa sukul ne jine buara ni ile na kera itangale mtukulio mwona kesi yote ya nazeti na lomono ote jokipangu wakido hii ae wanya sipitalini ajokipe ure sipitalini hati uwe jiti nushi ni elone sabukole haliankare tenkatoshi enchan sabuku na anjire na jene elinino tenkara kina shan sabu na anjire na jene elinino neto mwono kina na sipitalini ajopebu asendoki na jistock up ashopebu akikisha ajoke ya tariki yekile kutosha kiata facilities ya kutosha neji sila simapebu asendoki na jidemonstrations ashopebu yungoru inkwitu mbadala ya naikope ya bayal tungana kuna sipitalini ashope ya bayi kininche ashwe ni kuol tungana pay access medical services tekuna sipitalini tenkara enjani ya nyitaina ajo eleleka shenchan sabu kwa linku anzio alapa le tomon alapa le tomon ubote nebu alapa le december olapa le December telosho le Kenya na ninyagira ajo El Nino tekulio muna kesi yoti ya nazeti na laruye muna uti empe jaduko ya wibrita lomono oirorongo lorais liyapa Uhuru Kenyatta Uhuru Turuto don't claw back freedom let opposition campaign nijiba nguangu le lorais liyapa yonya orais letanakata William Ruto ajoki peeme shuka ke sepatu shina ralunganulo lusho le Kenya ashu peeme shuka ina uhuru ashu freedom wapane shu wakati balungana le Kenya njo orira sholungani support njama na yu nenchor Kenya imetegilu walungani yu tolorika ima kangu lete lomono nejo tenipu ralunganulo lusho le Kenya ajo kalonze yu nejo na Kalonzo imu tenibu sibejo Ruto nejo basi ni yako na Ruto na tenibu sibejo Matiang'i Gelu na kigiluake na tenijin nyene Gelu Sifuna na kigiluake Sirro amune janeri wentoki naji haki nejo kajiro nanu ore ltungani sapu oimu no ltungani oyeu wananchi eroro je kanisa katina leta nkaraka lomono shiro rokutongolo na lusuiti na jiro ba bi resign urikito lo police inspector general kanja nkaraka negra lakini bo esi na jene guns we si si wala ruko graja ngaka kanisa ni tonga na lusuiti irolimu tono shi the church and the clergy association of Kenya CCAK ajore Douglas Kanja na megra CC nenye na geshi abigwa ngabesho le kai tongani asho le kai Kenya oyolo ina siai meboi yangarusho to losho le Kenya kaginya kitia ai bangwe ngai kitengo tofauti agesi wonga nisani na rulimuru naji ene evangelical indigenous Christian churches nilimuni nje nejo ure imekiyo uyone kijangake ure kira kanisa nemeishi ya beji ngai kanisa siya yesiasa nemeishi ya bebu ya limuwa jongai shi ya beji ya lorika na ngai limiti tukulia mwana kesi yote ya naziti iroro hii oro minister yote shikesi ya yesiria ni Kipchumba Murkomen nilimune jore tenakata nyamali sabakuleg nare na isiasani wagrago kegira ako violent ashu kegira aurusia inijo nai eneguns ashu nkiriki nolto ngana ni umuno likijana ninejo chakepi dololo ndukini nijo nana emi bobu wake anyakake Roli Muruel Choreta, Laura Is William Ruto ajo keura jure senator ile Nairobi Edwin Sifuna na kegira sponsor asho kegira rumu Uhuru Kenyatta pela orungura inaji in the western region asho ni dia lor baluya pe mebwake asuja ndukani lijo weta asho mudavadi ya injuru Rais William Ruto kumo kolengo lomon kuliotia na zeti lero na kaltu anangananga ke badai
6: Ilomon long kasedini po kio long ewiki kinosaki nikita wangaki ye nena na hapu itodoko ya tiatu olosho o tiatu wangishu emu mpalo olomon
9: iningo engineshini no Mayan FM te Media Max Waves downloada ina app tata pitu manoto engineshini no Mayan onkibili nenyana sidan nigentisheba nito bire nkolongi no inage app nitume yok tengutoyi ormutandao keji Media Max Waves itumina app Play Store arasho App Store ndownloada data pitu miyok tepo kiwejiniti more sauti more you
10: Surwale siasa, olengo nguna njoki siasa.
11: Kura kibindi mwalangeni, pira shormadai. Amite madalona jame solangeni mishurigeni.
12: Kure domunye, nini siasa.
13: Kure ramadisho, imbo inare siasa.
14: Wasabadi ya mawalonga wala ikiloteki. Aro kitikile ya ilakai kumwake siya ya serkali. Kuyo ode la lata kato nirubabi.
15: Mnye meki ya kitu mwenye nyala nyoni ligi.
16: Ore siasa ni merikura ke kakera matarim.
17: Tendiki ligino ni miki asema. Nambalafa.
18: Na sisi hatuna uhasama.
19: Nkuruku olomoni. Teneki mbwena. Teneki ni moja nkuruga. Iti wenatiu meishushungama.
20: Nyebugu anda boy. Kadama milioni ipare otomo mesi. Ongera ebasa.
21: Kama we ni mwanaume toa chama ya Wamasai. Tushindane.
19: Kuki alamisi. Nitum nkuruku esiasa. Emu nkuruku olomoni. Tiatua nkakenya Mayan.
2: Mayan FM.
7: Igesi bore bi yuskiza tune nige peke ne share inspirational motivational jokes ara ke Bible verse show Bible verses tera wara tutu joneno tera waki 23175 na free of charge na ngama confirmation message mwa Safaricom nila tume na doskiza tune nige peke ne share inspirational motivational jokes ara ke Bible verse asho Bible verses tera wara tutu joneno tera waki 23175 na free of charge na ingama confirmation messaging wa Safaricom nila atume na doskiza tune nikibiginisha
2: osinkolio lesa teatro Mayan FM

0: Encagenya en Mayen FM.
1: Entiamase.
2: PK Lelion aka Seta Quenin. Tedranka Kenya en Mayen FM.
3: Enkiguana. Encagenya.
0: Enkiguana. Encagenya.
3: Enkiguana. Encagenya.
4: Sipa katoku ni bani kigira joma ya makete nkake nyeno longe duo tata na shete nkana kite gilu nkite shine maa yene femni joma ya marite nko longe duo tata nko longe jumatatu onta regniti kita mwongwan olapa leisit olari longa lusunere uti kita mwile mbani kigira ya makena nchere kita duora isli opa Uhuru Kenyatta etu puko ngweleti higi makumbusho ule mishu kijana wa Malwa a deputy president na vice president mbale lo shule Kenya Larin tikita mwukuni anane lai. Ilimu rais Leopa, rais liumalelo shule Kenya Uhuru Kenyatta, ajokyo rais William Ruto. Mchua waltunga naka sepata nye katiba. Njaya manato lo shule Kenya pokin lubotu moj au mwono kiate kura. Amukere sepata e katiba peyemano lo shule Kenya pokin. As long as iltunga nale lo shule Kenya. Mchaya sepata nye peyemana ae ngurake ate kura itu itanyama leka itungani. Bana ate jorais William Ruto. Wale duo naji orais liongo na wale lo shule Kenya predecessor lenye otujungoni nye rikuwa lete nenye. Ajo na sabre dhiru Uhuru Kenyatta. Nejo tena paltana aji siyasa. Nela atona ramadisho ten kangenye. Nekuwa tungani yungore show. No warpara kuni. Oltobara ile kishule mera mba. E siyasa nemere nchoto nemere nkalo. Nejo naina na jina esul. Pia kwento kuna julashu mpa statesman. Njere. Oltonga no yanyiti na nyori di adwe lo shule Kenya edhuri kishila rinu wala tomon. Geji, mena ini ya renjuri. Amore ya ngoro 2027, nuru siwa li siyasa nata sabakati adwe lo shule Kenya. Na inapea graju, encho oltonga na kia mana ae ngora kiate. Kura, tolu but pokine lo shule Kenya, itu ya ngamaa nitu guzaleka itungani.
5: Kabisa. Ndima sina arduwa nyanwe na ore na statement, ashore ya lomole Uhuru Kenyatta, Nitiwe na Morais William Ruto taketo ligyo venye. Larry Cook. Tenangata otie lo shule Kenya.
4: Yes.
5: Wege reishi na nati siyasa. Ngolongi 351 days. Na ngorpe ushukura.
4: Ono mwobo.
5: Ninjana ngorpe ushukura te lo shule Kenya. Ndiro ngole Lorais liwa pa Uhuru Kenyatta. Nejo. Wale nasi yai. Na imitiki nilo nga nake ushendumu siwe ineje. Nejo ni nana backwardness. Yaki ngira shukuru lo shule Kenya nyo.
4: Besi ya
5: shukuru lo shule Kenya. Amo kitu giruji ya paini kira lo shule Kenya. Kaya kira nko abdara demokrasia. Ure siyankai. Wana inji toge lualdo ngani oyiu. Tenejo ngani oje. Nani nye. Tenejo Kalonzo. Yako Kalonzo. Tenejo Rais William Ruto. Yako Ruto. Tenejo Matiangi. Tenejo Sifuna. Olo rejaka lukana le Kenya. Ninyuko niaja. Ninyo galone.
4: Kabisa.
5: Kake neji lomo lelo irono lani joji mpa lolo mo ni joji headlines onga siti ni duota atata ninyo television amwete joki yeti yako rais liopa Uhuru Kenyatta lariko piyako tolerant yani pi tolerate
4: piyako tunganak o

0: ngere.
1: Yes.
0: Niana na komoder kole kai.
1: Nejo ne ni omunu ro ikura. Nejo kenchore na sawa. Rejeri ro hina ngolo na ro munu. Na mitigini. Na shugo. Na ro ya shugo nyekata omunu ne goni aja. Na ishori. Kake niro ninyo Rais William Ruto etongulung na ruso iti. Ata ninyo ngolaki ti kaunti ya Taita Taveta. Nejo woro Rais Liopa Uhuru Kenyatta. Na gata ngule na pasi na hunye nye ndoku na jistetsman. Oldongani debesi ya yenye netu ntidie nemitoki ata mambo mingi ya kisiasa. Kage, ewe na irugia jangagia wala na nanyiriwe na walariko nilenyo le opposition. Ina debate jana ngarana graendelea tiyai.
0: Tulosho le
1: Kenya.
0: Yes.
1: Egera ikiliko numaswali mingi. Kuhusu lomono Rais William Ruto. Walomono yoro former president.
0: Uhuru Kenyatta. Itigenjo waltunga napo wakala lariko moja manato losho le Kenya.
1: Yes.
0: Hao mono kiaate kura. Tegu ipo kina bani niti. Mimi ndo ikia kuluona kwa peko na balta ujia jumatinya. Raita jambala waltunga nak anala rabali ngolo zudu wakati dia leki sumu tia Homa Bay. Nejuhere mba na hijuene na nake makwa. Itigyo enjo waltunga nake mana. Tolosho le Kenyatta olubo poke na umono kiaate kura. Kake nejo Rais William Ruto. Tena kia kuna Uhuru Kenyatta. Waltunga nyo pale mbe siyasa. Nela atona ramarisho den kange nyine kwa kolto bara ile kishu ne kwa ne bara le nemere nchoto ne jo nemere ndo na nyanyu kina kagere jo Uhuru Kenyatta ore kona ne gira yoga to kitana rara mbiri kilona ke sabata katiba na ke shu ke losho le Kenya sedi la nkumu kuling ne kimpita ba ine kiara katiba ne jo ke 2010 ken duare no tankara ngoro ta kolari ko
1: en ka ke nyama iya ne fem
2: en jama sian
0: we
2: tobaro len
0: ibo le ngana ka ganya
2: sara ba ne lan
1: we
2: Yes. Amabonga na jile rona na jiler na lage iye lo lemroko.
1: Ega sebo na na jile o lemroko.
0: O sero nyoki.
2: Ayo ma na amelabagina na ilabagi ho. Ayo lo nye nga ilaba lemda ile mishel.
1: Diyo.
2: Ayo na ore na jiler na aga aroma yoko.
1: Ashe.
2: Ay miara mongko rokul.
1: Ay kabisa ndugi yanko.
2: Ela harani manji buwana.
1: Ehe.
2: Ano manji buwana ro yiha kumana.
1: Yes.
2: Allah jornano LR suara Rais Uhuru Kenyatta ora ora harana ona yani bi hore kilamru yani loy ne yu ala ala ala ala sia sala mo ngam kura
1: yes
2: dawa mongo ay bonga sana nona jare Uhuru Kenyatta amume so ngore ne baje marana no sufanga la nunga na gena no ala gera gena no adobe Beye, jehari kila mure nafasi ni lalala mana yang orang ikon. Yang orang ikon, lalala pengen kira.
1: Yes.
2: Bagaimana mana ibung, aku agak agak najir. Eh, orang orang kumpul saya ahep. Yang orang orang jalan mana itu hari kila mure ni, ni orang nari kena ni yang kau di kamera. Jom kita siap, nak kemana orang orang ni, orang orang ini tu.
1: Ah, si.
2: Saya wajar orang orang kila mure tu. Dawa radio nte nte dawa ke dawa ke hai la muru na ramana ya lo ine yo ana hinyi men forest ni na ramana da mana bo gina mure ne bi te ne wana inji to mu ne yo
1: a sholing
2: na ro a ne do galo ne do mate ne do kasa gona nyege a sholing ni dawa sanga a ferra gwani
1: thank you
0: Nduwato Rais Liopa Uhuru Kenyatta
1: yes
0: Nduwato Rais William Ruto itajua Uhuru Kenyatta hancho lukuna kasebara nya katiba
1: ntio
0: natama na yao monojate kuratia tuyo shule Kenya
1: ntio
0: nijua Rais William Ruto tena palana juu Uhuru Kenyatta siyasa nila atona ramadisho nimitu kiyate ncho to na hakikash
1: enka kenyama iya nefem
3: saira kwenye lang
1: uwe
3: tuko leng
1: ibu uleng walenda siru
3: ndia masi
0: uwe
3: abari yanka kenya
0: isida yanka kenya tokul
3: basi ndia la ibrere masela nga dojo menenda siru ya
1: yes
3: Nenana ni dia namuang ngomor, lagi ni roles ni jangan aja nasi.
1: Asih.
3: Tidurah lagi sah begini dia kita ingkaraga arari.
1: Kebisa.
3: Arun ini rasa nanu mujadal lah.
1: Eh.
3: Lagi unai pengesa nanu lomol lara isli apa ukur kenyata.
1: Hmm.
3: Amore rana rana bisa mau keli. meeta oltung'ani lemeeta esipata tolosho peyie egelu oltung'ani eyieu.
1: Ehe.
3: Meeta ilarikok oshi outaki iltung'anak ajoki endegelu fulani.
1: Mhm.
3: Ilo oltung'ani agelu oltung'ani enaa oltung'ani lidolta ajo ele tung'ani taisere olotu aijitik olosho le Kenya.
1: Mhm.
3: Kake iyieu ng'ole enyamalu sirkali ang' amu kibung' ng'ole iyiok enaa ketaa keyieu ninche naa ninche outaki iltung'anak ewuei nipirie kura.
1: Ehe.
3: Ore lelo omon ng'ole oiroro Uhuru naa kekinyori. Kekinyori iyiok, keyieu ake nikijoki orais lang' Ruto.
1: Mhm.
3: Nchoo iltung'anak nafasi, nchoo iltung'anak nafasi, nchoo oltung'ani egelu, oltung'ani oyieu negelu.
1: Mhm.
3: Metaa naa mee ninche duo enaa sirkali amu kidolta ng'ole iyiok sirkali inyitaa amanaa toongarrin meeta enkutoto nitiwuei.
1: Mhm.
3: Naijo ketiu enaa kegira ninche ayieu neutaki iltung'anak taata ewuei neimieki kura. Mee ninche outaki iltung'anak. Naa iyiok ena najoki irkenyas, ore taata ena kukuo nikiwosh, emikincho ake oltung'ani metuuta iyiok. Mategelu oltung'ani likiyieu. Mee sirkali nautaki iyiok, mategelu oltung'ani likiyieu.
1: Ashe oleng.
3: Ashe oleng.
0: Thank you. Nduat ormaasai, nkirorot orais William Ruto orais liopo Uhuru Kenyatta, etijo Uhuru Kenyatta encho oltung'anak esipata enye katiba, nje emanaa omonoki ate kura meng'amaa likae tung'ani, nejoki oltung'ani olikae mikita minkwenyi, neendelea amu kishoro katiba ele osho le Kenya. Etijo orais William Ruto tenepal taa najo orais liopa liong'ole ele osho le Kenya Uhuru Kenyatta siasa, nelo aton aaku orparakuo neramatisho, nemeeta entoki nanyaanyukie. Kenduata ino?
1: Enkakenya Mayian FM.
0: Mayian FM, hello. Sana ki radio.
1: Ale enka kenya Mayian.
4: Enka sobal dorob lungoy.
1: Yibu oling.
0: Yibu oling yiri le mafuta.
4: Ay, ay, ele. Yamayi yudin nanga jana.
1: Pi, migi ata nyamali?
4: Yiba, ye.
1: Number one, ni ngijaba, ken ngijaba, kena lo irodoko ya mayol, nanwena ngijaba, joka iko yyo siku isi.
4: Lezi daizi nanang Eto rupota ayu eneke nyige sidai.
1: Ndiyo.
4: Sapo kena gijabe.
1: Eee.
4: Naisha tepade ngidisi.
1: Eee.
4: Kadedi ya ina lagu ene elino nadi rolonga nagezumi elino.
1: Me lagu arwe.
4: Ayi vae ore dike dolu gafa zonto kiniki jungu meishin nancham. Asidai nana wazokul mezomba yoro diya wabaketa la yendia masi.
1: Ayimeno shita rolongani ya rolongani minito ling.
4: Ikaki jodi rata isidai ya mewe ya kewere rata mesi ya rata ikilini ngide sheni.
1: Kai safi.
4: Au, ole di nyebi bolo di renyo. Meaba minyo shikide shaa.
1: Ata.
4: Ai, uisho, ele adeu, agora que machine ni dai goma e rodos.
0: Já agora ligi.
4: Nenda.
1: Que benhor.
4: Já agora ninguém jogana.
1: Uhum.
4: Ele olho ya do errado ya la ronga no ju huru ngo no moru amo, pere de na jogana na gedede.
1: Ehe.
4: Amore na do ikenya na democracy.
1: Ehe.
4: Meeta nadio oltung'ani duo nai lemelainosaki koon siasa nemeeta oloikoji pookin tutu ake entoki torrono neomorore.
1: Yes.
4: Aisidai dii duo tening'oru kura ino tosotua nemeeta oltung'ani oikoji nishoru oltung'ani meshomo aaraki koon imotonyi tenkoitoi enye nelo aisharibu baadhi enye. Neeku ore ina kiroroto naitayio Uhuru jina kaiunga nanu mukono oleng' ajo enotoko.
1: Yes.
4: Amu meeta nadu oltung'ani lemeeta haki peelo aing'uraki koon. Neeku ore tenakata ena kiguana nikitii naa karrep nanu oleng' ajo enotoko Uhuru oleng'. Meeta oltung'ani laa tenelo ainosaki koon siasa neeku olarrabal. Amaning' apake nanu eji merrumoroyu nenkai tentakuli.
1: Ehe.
4: Metaa duo taata toonkufu jiko naa ore dii siasa neme nkufu. Etisipa iyiok wananchi oitore amu kura ade naitore amu atii oltung'ani letaa kebore osanduku enaa ninye neenyoru wananchi.
1: Ninye.
4: Neeku naa etisipa ina oleng'. na de nello jo duina na ole na si age duina na ramat Kenya
0: surely
4: na woni java na na jo nimbo de na do joana AK wele gitwa chala yo tor gide ngo gwenya ngutu kana mambai wa vanegi abani na ndarma ije na ja barba de na arme joli ne ugidi agela mai rogila umwa meda bamba ngidi aga nasa
5: Habari ndio hii. Star Times tumejiamulia kukupa raha bila limit. Mwezi huu wa Agosti, lipia subscription yako wape watoto holiday iliyojaa cartoons, adventure na raha tele. Tazama Magical First Discoveries kwenye Baby TV. Enjoy Princess Doremi na Super Wings kwenye ST Kids. Cheki Fireman Sam na Thomas and Friends kwenye Jim Jam. Kisha upate action ya Avatar The Last Airbender kwenye ST Toons. Nunua aerial decoder kwa shilingi 1399 na dish decoder kwa shilingi 2499 kwenye duka yetu nchi nzima. Piga star 858 hash na recharge subscription yako kuanzia shilingi 329 kwa nyota ama shilingi 300

0: Nyora tuti le murua sida yule mushuru da kuna saa yen kagenya
1: kamili
0: kaja maxi ninjo
1: itabidi yule ngora tuti le murua kabisa pongezi sana kashora maxi nara 72% kamili
0: ashole
1: ora tuti le murua
2: ara tuti le murua toba ferra gani ne bendi amasi sida yanga ganya ni re sida ni danga yana shi angale nani ya rosono ya nogora tabu gengen nugu ole Tara me roshong ulang kolong. Ni nda ang kaya na si. Ini mo riyan ko na roho ng karambo. Ika ila na ya rada di lenjan. Kaya rong na ibubudu. Ni nda ang kaya na ya rada di ala mi sabo ala mi yulen. Tore rani niyang koro huy. Kaya pa nga rama yan chondro budu. Sida ya rada di lenguria. La di siya na rimuria lang palagay. To na ma ya rada di lenguria. Sida ya lang rada di lenguria. Kaya na muria lang palagay. Kini de sida. Kiro na doon to ye. Ado magno na rin bulo de sigul. Wala niya hang kayo magre dele na ihan na do yo.
0: Bama po yung no so sera si yuki.
1: Ne gire si yeri si abaw?
0: Yeri si yeri jingwa?
1: Ne yet. Ini? Ayiko ne ya. Otherwise, iko sama mama mbuyo rola tuti le murugwa. Ito bidi wa lengo lengo leng. Pongezi sana. Kashore na mama mbuyo. Imaxi nara 64% kabisa
0: asho leng mama mbuyo tilo ratuti le murua honi nto robo leng
1: oratuti le murua
3: oratuti le murua angase oraki pike itenebo wasa ita kweni ayaki tuti le murua orpasta ole mampia kele nko dey eke nyane nanya hengishu odo nwanya nga ganyas bayo le kukura rashidara nile buwasi nye bari di tana shoda magadi lagi di Nairobi ndogo kita dua rangkanya sebagai link yang kolong nasa nabo warak bagian arah gede seru arah cuci misang kolong tangan nabo ini jadi insya yang kala cing tiga ze maka nabo seragun emar kodi ampaka duan tahun ini hari kade gura yang arah biasara ni puan tahun ini nilapa juu saidi yang kala cing dakin orungana jambat emangnya jambat kumia sabini Mia Stini. Sarahe, amezwa Mia Msini. Mia Stini. Mungila Sukari, Miri Majani, amezwa Mia Stini. Orezi Majani, Nemiri, Mia Samanini Natano. Petroli, Mia Mbili Amsini. Mia Mpili Sabini, tongule dina babasha emirele siara kapsi wale nushina emirele kisirian samanini na emirele ni amsini ya masina ni jaru angishu na emirele ni mkashen ime nisharara emirele amsini kitungu wale kitungu emirele ishirini na emirele daladini ile gemena engirishi ye kitungu hodwe narana nakulia narana emirele ondo giri yangaragi wala meyo zindo giri negra wala meyo jungu pole pole nyaku nawore kule nara muke shagendo giri nare kule kana galo dogo ya ajo jure nara ndo giri njari jenga chua nara ndo giri mwale robi san sana anashore onshuara sindari ligadi gure nkijabe rara negalo pole pole nara nga social labu nkijabe asilimia 75 ura nagata meti 55 nkijabe jadwa mashinani kwa kwa ni tenebo fike ili leon kigira apu wale ndi sige mserenyoshi nikia ra wale ni geno kodwe na sivirali ni kwa kwa kwa geno ila shudo daktari ni apu ena na jimu gomo bolilo isukul tena juma rarudu ya tena juma tuli ngolite luka masela nga jipanga nye di horgulia jilo egi vo juma ine juma tano ambi ndogiri njangara ki njare sukul aliga jogi kukei tenebo wasaida kweni chigira ya mai eneo jara shi enja masyang agra ya jara shi tule muruwaro nage ishiri dar masai lendo nyala shi 100% enkure na jina gop eza kweni tenebo opiche tenebo nina gop lendo nyala shi narele guwa nera nabaka chwa nyangale tengo nyungwa mitu mnenu shi naji isu jangongo ore endo nyala shi tenilo ore silangeni ezo ilo tenele mabona zi nere jina olala mfusi angare na chafu ingari ya na urolola na hukwe ni nyana esili angia na ere nijin saa moja enka wali ya rashi saa tisa ni urolola masabu nguru angale nipa dashi wangani di saa tisa enka wali ye ebo di najara ngarua wala ngarua marge jo bagara nije naburu kisebe ya ngote bora lafoi nebo rekan chawoni nili nana mwesi nfogin maa vesi ye eno biashara sida yeshi biashara wala yangala jongo uno ro embolo re school nijeri duwa mbiya sharani ondo kiti ngado yiro pole pole wore na patari na mringi yiru maromon ya mire rai nge mana pishana onu sui wore na hivu nisi daino leng na hiya makitari mele gishara shiloroi ya mireshi na sabini na tano ya mire rara norbaini na tano niko nari nija gasi nge biya sharo ngishu yako mbofu da yangara kia mbolore school wore la mwaku sabu kino shile elfu moja na miya moja elfu na msini ya mire rai na sabini na samanini niko nari nija lolomoni wani hangai pige ali gire nebo wasa india masi gila rana rana wana aida biga rangara gina biye disho rana gini nyalo do dogo ya sinye sidra lewe lenko bay ike no ene ya nai digo shi age ni na sinye kwa na masiwa sugul meti rana gini jabo di kanisa warpasta ipolo lanka tuta na gira liga jogi wore na barabara nja na shoto mpofu kabisa ata sango leo utafika jarashi usafi oandao nipo wakini wale ndawo ni nari ya duangishu ya ligido warakira amalia ndo usafi nesudu endo sofia nesudu usafi saano shina kiyado mwini ndakataka nine peji nisafisha ya ramanyara nesudu bagase nesudu shombole nesudu olaika arasa na utu aramanga ya duangishu nagole ndawo ni kwa kumu usafi nyegi uko nari adewur masai wale masingira na kastiri ya nini mbabiri maira bagi wa tete lai nyo jile muruwa kebi orpastai olia mantia telengo bei
0: wala mampia telengo bi
1: kabisa irobiru wala chuti ile murugwa kabisa na sida hiyo sauti ya clear network asho lengo lempa wala mampia te murugwa na jolengo bi kaishore za maxinara 84% very nice
4: ira ola ria tomba e sales and marketing ni manya county e Narok
5: niyolo eni gununo biashara te county e Narok na indem aitobiru shurwe tishone na biashara ni
4: kingira aingoruma yende FM pijing esiana ultim lang terubata e sales and marketing
5: tenimanya county ya Naroga
4: niyada enkesoma e sales and marketing
5: niye unijing ultim lang le sales te county ya Naroga
4: hiwagi yok application aimu recruitment at mediamax.co.ke
5: evi iri u application ino aimu recruitment at mediamax.co.ke

0: Sunshine Sauli o singolo jo sadamwa ke itabai ke ona sai yen ka kenya tia tuan ka kenya mayen pokyo longa jumatatu merabai ke jumasa rama nare meto shusu ngwana enter de kenya buidare ntia masi wether mura lenga pele mako ti Emmanuel ule kiseme
1: tene bono no pk ile leo na show saita kweni
0: yes ne kira jonte po kenya tasiriana
1: tia tuan ka kenya mayen fm
0: eh
1: kake
0: eh
1: yata kenu shia kato kiting nene jiki gara
0: demit
1: na kela dagen nila simisho lunga nimuko naja
0: mero long
1: kora gavana ile nyadarua county
0: Nyandarua County.
1: Kiarie
0: badilisha.
1: Kiarie badilisha.
0: Lajo badilisha.
1: Ehe, ehe.
0: Badilisha.
1: Very nice, very nice, very nice. Yola jore kiarie badilisha. Ne rushenga nganya na ziwa lkalau.
0: Yola lkalau teji.
1: Mwala lkalau na adoli na kumi.
0: Ehe.
1: Irejo.
0: Ehe.
1: Merana agraya ajoke mbungu.
0: Ehe.
1: Yolongana lama yola ajoka liyei. In fact, homoko tini. Nela iboyo vya mibungu yake.
0: Ki bungi di over what?
1: Mayo le rejo iruagara isamonisha mbarua ajuki egiyu nite wineje iruagara ibuti ndumuriti nujo nushie sende na ibuti lukana niya nyepu yani mara any other thing kakore saai
0: nejo
1: ngolongi ya rera raso jirai nejo meraki ilu wala rusu jujua mbanga nabunua rishuti yang na jekili wanu kwa kindani na ajuki niyibungetai nejo mayo la ajuka nyabai bungetai mara sababu na ibungegi itua ibuti mali ya yote na nyalo na inaba humu kutini ala iboyo pe ama ibu kashi reju ndoka nabayolo ndoka nabayo kaja
0: ndoka nabayolo
1: ayolo
0: deta
1: rage
0: yes
1: ronda kaya balurigi papu kute UDA asarasaragi DCP
0: alo DCP
1: neja humo DCP na aga humo DCP amu kata ndoka naremena tendete UDA bawa number 2 kahumo DCP amu karudua aldongana le murua yanda isi inarasa
0: Why? Because
1: kake nelimu le gaito ngani yake tina statement nyake tia bodi nenejo era ni bungirugumu
0: lara sanyo
1: oboito
0: ehe
1: era ni bungenyo
0: okay rugumu
1: era ni bungirugumu
0: emiki anyo ndende
1: yes
0: na ni los nyo shoma ngwa yudi
1: ndio yo
0: ameta yampati yenye ppp
1: korola bale mbarua
0: hello
1: kangata wa barua
0: kangata
1: eme homa basini
0: obvio
1: ore or governor ile kiambu
0: kingam kimani wa matanga Eloito.
1: Emetisi lengo ito.
0: Ehe.
1: Ini. Kore Aisha Jumo na ingoro governor tidi ya Lekost.
0: Naina.
1: Na umosho yomete minister ya UDA.
0: Emeloito
1: sina.
0: Obvio.
1: Ini. Nejiwele saa hii. Kepo ito ultungana kwa LinkedIn wiji neje ni UDA. Na inosa kwa shisiana ultungana kwa rejuki lobo ito.
0: Ehe.
1: Rejuki menyo rita.
0: Yani. Pere na ilo duwa nilu. Kake nchere kenye sanyo malea ultungana. Aibu.
1: Ngumu. Ewa nga.

0: Iba ya kejo le sahabu tulo sengole do yola ningoni leno londo I tabloko yoga no long oramati yongo long wanda rigina arati kita ongwan
1: kabisa
0: elaba roi lisit ni tungo roi
1: yiringo laba
0: into jumaratu ya mushu
1: imagine
0: jumaratu mushu ana
1: apa jumaratu mushu
0: eneme nini
1: Sidi urusala? Amayana?
0: Yes.
1: Nilienda manyumbani kidogo.
0: Mhm.
1: Ichi yongolo.
0: Mhm.
1: Iri engijepe.
0: Mhm.
1: Iri ola meyu.
0: Uba inapitaroka?
1: Ajoki.
0: Ningironu. Nesasu. Nikito yu yankutuku. Nekedar.
1: Raba karo wamba brio konjeki.
0: Wa. Kadiri nalagi mpanga iri nukuji.
1: Mhm.
0: Neki bodu ngoro nikiasu.
1: Ya mo.
0: Mhm.
1: Mayolo.
0: Ya nashura arosi yonu shaji na iri. Na iri. Na ripo tenye
1: kweli
0: na shuyo kimpaka enarishara
1: yes
0: njo siangaja na shamkiri ngole ndumo sabu ngolo lotion
1: kabisa
0: yati ngole kajado central
1: yes
0: tumo ndumo na dibengol ta damar boys tumo sabu ngolo le
1: yes
0: na jeno lotion
1: kabisa
0: sa to sa mega conference
1: kabisa
0: ndi shomo ngole na tumo ndi bongola yanga na tne weji eke no sada yola ningu pole pole ajo
1: yes
0: kwa ngole shoma shuruti aji tina kop amuna baga nyina no yolo
1: yes.
0: Kema yana
1: amen
0: ranyo ne lera na rasa izi
1: mhm
0: oda yolo ngani ngene
1: na
0: nara ra na nara na ya ga uru ngoti
1: njoki mashopo
0: ora ngani ngene
1: na
0: ra ga uru na ira na ra esa
1: esa
0: amo na ora pa yakata na ari ngar na mayani sho
1: ni
0: yola bando muno
1: mhm
0: ora beji ara dua mayani sana sana
1: te weineje yes
0: ne lokal pa yen na ri uru karash
1: kwa
0: sana sana ndo bora reme rangera
1: yes
0: I'm getting a bit of a jink, Rugor. The local desert, named Pidogin or Rolalem.
1: Yes,
0: no Rolem Nane. Nick Quitten. Sanky, could you allow him Lalasa? Eleanor Bulujan Lenny.
1: Yes.
0: Ah, by the way, Kalagan Larum Shu. Right now, Rum Shu.
1: Yes.
0: Go to me. Get a donut, Nashig Lalem.
1: Wow.
0: Imagine now, I'm going to start a bong out. Now you're not going to
1: get
0: a garage.
1: Wow.
0: They're not kidding.
1: Yeah,
0: wa to do ngoke chacho. Naga je kana ngai na naga ra kana ngai.
1: Mhm.
0: Na langa ni je naga sho naga shanga yesi dai.
1: Mhm.
0: Ke la sinja kanya biko ndaja.
1: Bewa. Kabisa.
0: Mhm. Na na bajo. Tana na yulo ngan sai la ta ning ro sai.
1: Yes.
0: Wen goti ai.
1: Mhm.
0: Mai da amoro ngoda na mai no yata braki ole.
1: Yes.
0: Nteri na mayani.
1: Mhm.
0: Bogo ni ya kala ra kabisa.
1: Yes.
0: Ajina sinanu.
1: Kabisa.
0: Ni ngol radio ke dinga we ni sha.
1: Yes.
0: Ngol singa lankai udleng udleng lolo mankura ngule
1: to
0: ak bishop tankwa.
1: Yes.
0: Me no sinyanda mal lo ngole singa lankai yotne weji. Na shanga isira ngara ngol bishop lolo da mata mu a ke a gamar de lertak.
1: Yes.
0: Adbo ngol lertak dul osho.
1: Mhm.
0: Ora nya saidi emia.
1: Yes.
0: Pebu pejira do ondomono genye. Na baye ngol njaba emia. Peke
1: wow,
0: yake.
1: Wow.
0: Yes. Nedungo uniform. Wale ndomo na la uniform.
1: Na nyanyu. Yes.
0: Light blue.
1: Eh.
0: Mm.
1: Light blue
0: ngoleta.
1: Yes.
0: Ajo. Yani yake bala nje. Wale pastor lenye
1: yes.
0: Ya ranje la suti navy blue.
1: Navy blue.
0: Mm.
1: Na dola yeti de
0: yoni. Yani ke bala nje. Lord, ode beje nda shoni bala ni tashi. Mm. Yani ndungo ki CI.
1: We. Wow.
0: Ajo ki. Mimi naso da eja ba na ba bara jana ba shangi.
1: Yes.
0: Abanda jo me lemu la shanga inyo yankolo nabu nane mwemge sinyadu nalimu maide ba niyako me lemu de yankolo nabu ina melimu yang kalau nabu
1: ya,
0: kajian karena jual silengkir
1: yang kajian urut marona
0: yes
1: dolmi rishi
0: yeah.
1: Di jogi teh po kin karibuni
0: atua oramati.
2: Hero, asante sana kunipigia. Umepata kisho iko karibu kushamuka. Mimi niko na swali moja tu kabla nishukue simu yako. Nataka uniambie hivi. Tumbili, sikiwa tatu, bado zinaitwa tumbili. Please, please, kabla nichukue simu yako, nijibu. Tumbili, sikiwa tatu, zinaitwa tumbili ama tutatu? Please, nijibu kabla sijapasuka kichwa.
3: Ili kuset na kuweka Ero Masai kama skiza tune yako, dial *860*376#.
4: Eremaya, eramana yesirwa, nejo kia nanyuki. Eng kakenya, emayen FM, na borin duata wenkitengena. Eremaya, kio long ewiki, juma tatu ometa begi juma, saru manare nkakenya, omita shuso mwane nkakenya.
5: Bidhara nchia mwase dhara mwana nkabada magozi Emmanuel Olekisi.
6: Chanyebo nanu pike ile lione ki esa ita kwenye.
7: Ki maginye siyasa olo shole Kenya.
8: Nishere dhara mwase.
6: Yes.
8: Nigiara maendeleo, nilwati yola rikoku, nigiara laraja, nigiara sukulu.
6: Nigiara osho, nigiara mkarambe njibi kajai.
4: Imaje, enka Kenya.
9: Beremaya. Enka Kenya, ima Kenya.
4: Maya Yen FM.
10: Mayen FM, na uko mpuiti na avishana, eni nikito yu kunaro kauti, tenolongazo.
4: Mayen, Maya Yen FM.
11: My NFM, if na bon point ile, esumiso yok kaj.

0: kabisa naje dum baram sai grana abudu pala ni mon so ngona e malaga ni wora arta mare grajo ngwa so ngon ko re yinde dum bo waro ko ni lemu weni
1: kabisa
0: na sai ro li ni yo kajo ke bay de ndar wodo traffic ne robi
1: mm
0: wona jina eh kwasi apa
1: yes
0: the stadium
1: mhm
0: bara sir stadium
1: yes.
0: Na ni lotu ngade dum ba ni town ndi ma yoni 20 minutes ba ran ba ga ta town
1: en legan tikira ma gere boton
0: tonge jara
1: yes
0: ay ni bun ni ndere ngati 40 minutes
1: en legari 40
0: yeah yeter wa jam rasmi ena week tangare ga molde sugul
1: kabisa
0: mm jam rasmi mianza
1: ne unje bini le boy
0: yes
1: tayo
0: tayo asho dubo lo tanyo
1: tonge jek
0: tonge jek mi ngwal ranu ti yangari
1: ni baye ni lutu
0: ni ju nyashu ga nangare
1: eh
0: gra galu
1: mayene lo
2: eno
0: oye Soba.
2: Jenisi.
1: Yes.
2: Abari ya subuhi.
1: Salama.
2: Geda Nairobi.
1: Sile Nairobi. Ngiri kijabage.
2: Oigira nga mama mabe shuru kwa waka mashuru. Mbo nga nga so nga. Sasa ilo mwono mwusaela jiho mwabu mwondare. Mwondo yori kishwari kwa waki. Allah wabari kishwari.
1: Yes.
2: Mwondo asari ya nisi. Unta yi ne yarwa sinta yeri gido ngoro ga.
1: Eh.
2: Oga ni sa ngon kusiron.
1: Mhm.
2: Arwa sa yang pita kene to.
1: Yes.
2: Na ke go ngi mi ya mari genda mpa ke ngi le dingi.
1: Ah, so
0: leng.
2: Ai.
0: Mm, you got a muzae.
1: Kabisa.
0: Mm.
1: Ode muzae lai.
0: Ya no le nya my friend. Mo le nya.
1: Mhm. Maye ne lo. Eh.
3: Wa. Iba. Wallahi.
0: Lalle.
3: Wallahi.
0: Woi.
3: Wallahi.
0: Woi.
3: Wa.
0: Iba. Aja na rufile na isi ni djumwa.
3: Gera la golle.
0: Fule ni djumwa.
1: Fule
0: ni wasiya.
3: O kai di mata.
0: Le jere ngudu ne singalanga yi.
3: Ayel ala mai wala na la ga marata wala ga ge. Rona wale heru ndu ba musawo.
0: O iri wale ndu mbo?
3: Eh?
0: Ah, so leng.
3: O ajero le ngole mwanda lele.
0: O, e ba le mwanda.
3: Tawala na mai ridimo ko lo.
1: Eh.
3: Asa nya je ginde gari bo le ngam le ki ba yela ra sa boli.
1: Mhm.
3: La na ra dong lo dimi la mai yan. La na yi wale na ra ka la shi wala mu nya.
1: Mhm.
3: Wala ngole di oldi bo ngi la mai yan la yi na ra ka ke. Rona wala he na ma ka mu sa bo yan di mo.
1: Mhm.
3: Ajina rama yanda yanga ya mala ya yoko ndo kichida yele
0: amen
3: nayo mero mo nankara ine hili ya mari yanda or mari bo kolo la maranchi or mi rishi bo kin ajeje ya mari yalla she or nor mi rishi
1: ah so leng
3: ay
0: thank you eh itu mo na mo bai de mo la rumo la rogo yo
1: yes
0: ko na yes ba sa mo le rumo le ora do ne rumo le
1: mhm asapo
0: sapo pi sapo na pi
1: yes
0: mhm
1: Mayenelo
0: Hello
3: Mayenelo
1: Yo
3: Wa
1: Iba
3: Ora yo la sé
0: Ya rangamwa
3: Mesa ile dio ngare fera na sera munanda
1: Mhm
3: Be muri munanda ke ngi dai pa bo
1: Yi
3: Logo pa ko mo ngolo mi ya mari ya sai
1: Yi
3: Ha se der ni me ke ni me se geram da na sera munanda
1: Mhm
3: Ela sa mo ranya bang banye
1: Yi
3: Laranya ni kenedi
1: Yes
3: Opa mi dira ngale songo ya bawa kinde lolo ngara.
1: Ah, shule.
3: Ah, ya.
0: Ah, shina leng.
4: Era gerumo UTV channel ino ninyor e K24 TV e imo oregie lepang. Iriskana television ino rara nisud kulo regie. Tabolo decoder aragi digital TV no, shomo settings e menu. Tegelu installation aragi isearch channel niyo, tegelu auto scan aragi auto tuning. Tareshu mediba scanning peao channels na keagu keri K24 TV e siana e channels inonok. Teniyo niyo lo ngumuk, ininingo Mayen FM e wangan olo show. Enjoy top class TV viewing today.

0: era baye saimite engakanya wala ningoni siliga jarona gere engakanya na mayena kare baga mai sholo montano ropo ta kona sai era na gaji Steven wale saringe etota MCA wala shike murugwa e koko ta bolo state county jolo tokotoka ogirnye Edwin Lemomo Lewandai rodona kwa wina jenga gen kulukoni a shimburu ya bona dongo ite murugwa kisanja niti na wade koko era le mona jo kidebe na bena sai ne rasu ya na kore kena kele sheria le kulukoni ne bosim bana ke serikali ne mesha bire kodona ka jenga ke a te ma mbere kodona ka na ploti to te kena le mena de kino
1: ke ruwa banke sanjani ne ke asa ke dona na ke to na di validation ya kona ploti Na yung file ni kila rongani. Niki ya sarana town plan, niki ya neti ngatua mbukui ya serikali. Na yung nalikenda, hindi wabay na siya. Neima ane antariki. Neima ane antariki. Aroni nga ba? Rungana programa na ajo, erasa treasurer, erasa lemomo, ikunaja. Na anjo gara yung uruate, ewe inepi. Aitanga sabab, pehildu kila rongani atuwe na town. Kone lorongani ori kila rongana? Era mulodi na udo, ne era lot menenyana na udo, diadu aji. Ake jobi tuosho rungani ni tuetu, bemerume mulodi. Neri giri kirungana kai ramanadi ya ruwa town, ajo giti ye mulodi ne. Nara asari saj, na inu rungana kari, pawari meragailo bayani mulodi.

0: Longmas. Era el cuadro de Longmas.
1: Yes.
0: Amaya kene de senenye
2: mayene lo
3: hello
4: wasila grei
3: we
4: sobay rogi
3: sobo leng
4: oh hala gane si agi
2: era ngamwa
4: amya ngira mari na
2: eh
4: laira na ni ofio do ngani vieni
2: eh
4: vai ra korora do mari da bayo lo kama sa me ngoro polisi ele ka torono
3: ehe
4: Nalapa jemain lagi lengkar.
2: Yes.
3: Isamu.
4: Ada mana ada kaji ada ni. Nalor dulu. Jore masih arah sukunyi.
2: Ii.
4: Nai boleh lagi apa jangan obo. Ada orangnya kaji lalu. Nalih. Ada yang lalu kaji.
2: Yes.
4: Jadi lalanya anggap orang mai na iya yang kau najiri bisin. Elero seroy lagi.
2: Yes.
4: Aga marah lah. Marah lah lagi.
2: Ii.
4: Hade alle tinya nga nama ba nga mane rangbo na rangalo ra sanga nga gaja da raga da
2: mhm ai ra ba ya
4: nya kai ra ba ya
2: yes
4: hade alle gra ra mara ge
2: mhm
4: ai na mu se dira bara guni ra ai pa ngwa do re ge nga la
2: eh
4: ai bo
2: mhm
4: ne wo shon gori o ma ye jo tu hade hi ai nyar sa na ra sa la na sa kai
2: mhm
4: ha ji gero ero da hyo
2: ai nyo
4: o ra ba de ra ke
2: mhm
4: Nede, do ha mo yo orik do lar no ra, ar no rendle.
2: Mhm.
4: Ni kiro mar dar we.
2: Aha.
4: Nego endle ni gir no ade gi mogre we.
2: Yes.
4: Nede, na ra na ra mai bra na ri lereng so gi na me de ma ya ba imwa.
2: Mhm.
4: Ade ele. Chama mar do yao.
2: Mhm.
4: Na ya unye ro mo wi na ma ga ji a de na maro na ba do ni gi je gi no sere.
2: Yes.
4: Elende lo rana un tira ni gozo ya mari agarra ra ni ni oha yo maya na mere jama nyango na yisika da dia la rafania
2: mhm
4: ya ngai ra ni gozo lo le kino ro ni ngade ra gurava
3: na ye adu ngala mana na jabe la wona rulete nye
2: ndilo
3: no hi yanga rinalo
4: are ndo ai poro poro mamujuru ro porlan nego lo lorin ri hinna ja mara ama ayala mare ndo ni jina Ada darahnya ibu orang muru orang bukan korum.
3: Oh.
4: Dorang dia marahnya dia bencil lah ya, una bosu ba.
3: Eh siapa?
4: Kaya rosu meroning aja ragu raba.
3: Entah si marosu tu kolamu. Aiy.
5: Tolong naik ramai lagi.
6: Mungku bapa natakan cokoran ni mungku bapa naik tu angka jinnya ya maru mengintai marah bagu angkut marah balik rara.
7: Engudi orang mati.
3: Entah siapa mau no.
1: Eng
3: kisugi? Nawe ndulet. Ame khomori. Na nay puriere nya na ngana fina pene nya.
1: Yes.
3: Mm. Ngwa na fere nyeri nya go.
1: Mene ngwi.
3: Na ranga njikalo ne meti yango bangena.
1: Meti yango bangena.
8: Habari ndio hii. Star Times tumejiamulia kukupa raha bila limit. Mwezi huu wa Agosti lipia subscription yako wape watoto holiday iliyojaa cartoons, adventure na raha tele. Tazama Magical First Discoveries kwenye Baby TV. Enjoy Princess Doremi na Super Wings kwenye ST Kids. Cheki Fireman Sam na Thomas and Friends kwenye Jim Jam. Kisha upate action ya Avatar The Last Airbender kwenye ST Toons. Nunua aerial decoder kwa shilingi 1399 na dish decoder kwa shilingi 2499 kwenye duka yetu nchi nzima. Piga star 858 hash na recharge subscription yako kuanzia shilingi 329 kwa nyota ama shilingi 549 kwa Nova Bouquet. Star Times, furahia maisha kidijitali.
9: Yeu ni tume ngariano na dede old refani arakio ngarin sabugin ana excavators a heavy machine operator. Tijinga Jordan Driving School and Jordan Modern Machinery Training Institute na titi abori Jordan College of Technology Thika. Noto ngariano na ishiam. Ere waro ngarin kutete a saloon cars, vans, irbasi, ilorin, nirogisi akuke ya ngarin sabugin ana excavator a uloshi tractor lenkaina, forklift, odumunye kilolan, motogreda, roller ala oitunyekior barabara bakho okulie kumok ore tena sukuul neetae ingarin ngejuko ekuna olongi naitengenishoreki iruko sii NTSA orkereti lenye lenkisuma naa itum sii enkitengena e maintenance engarin ore sii tenete Jordan Modern Machinery Training Institute naa ekinchuyie enkisuma te bei nalelek tooshoki yiok esimu taata te 0707-595-676 arake baiki sukuul lang natii Jordan Towers Elimu Center te Vika Town Eloito dukuya intake olapa lioudo Jordan Driving School, the number one driving school in Kenya.
3: Yedere kabisa njeri mbara kuna sayikina naka buruga laini ngoni tadamu naka ajoroto hii entoki nikijodo iskiza tune
1: kabisa
3: na sile shio lenti niyara o laini ngoni
1: yes
3: amonyo urebe oshi na simu no
1: miboyo kolo ni
3: gira esiji shio yes gira ninyo pengini gira alipisho yara lomun
1: yes
3: kinta nyamali tengere ni rumogi ya rumu na simu
1: kabisa
3: hara ashuli njira rupa yenere buta damu buda boda hara gira wote angari
1: yes
3: ni rumogi ya huna ja
1: arangamu anadu simu
3: ulo larunga nini mego gungu Ni sulla ndo mara jolongani sana sana ndi yara kindono.
1: Yes.
3: Judu yara ndo na joko to masili.
1: Mhm.
3: Ke goro ole.
1: Ke goro.
3: Sungoro no skizatin.
1: Kabisa.
3: Right lwa jisungolyo. Ara gorori. Mesha ma
1: 23 175.
5: O sinkolyo lesa. Teatro Mayen FM.

0: Karibu lengwa la inuwa raili ya Mayeno FM. Kajironga raini Chef Charlene. Na ure ra lanjangirara na pilau. Iba ya rainde uru pilau. Ure runiruguwa iruwa ayirisho. Eki nga esesu jingi kumpini yang. Nigur jikoni yang bera safi. Nikidumu emushang. Safi tini oji. Kera dunu suyo nkiringuwa tini oji. Nikidumu, nikidungudu. Nikisuj. Niki indilege ngima nikijomiru roro leka ni tomon oimet. Ure ingredients ni kera kinoji. Kera kitungu. Kera nyanya ware. Kera garlic. Kera ginger. Kera ilarang tini oji. Iti pilau masala inoji. Na dungu dungu na do kitungu wang. Na dungu dungu nyanya. Meras. Ke dungu dungu tini oji. Na langa dungu na do kitungu ni kitu kituge. Na piki kando. Na dungu wanga imuri safi. Na piki eilara. Na shumi langengi makidogo. Na piki kitungu. Na shumi rigira wamba wana golden brown. Ori diba rigira u. Na piki. Na piki na do garlic na dungu o ginger. O pilau masala. Na shumi rigira wamita oldega ilobo. Ori diba rigira oldega ilobo. Na shule na do kitungu na rigira. Na irugiroge, na shumiri ya rolde kani okuni, mpaka lde kani imet. Na rege buko ibinye ya reshumara, na bising, na shumiri ya rewa mpaka ni ugu. Ure era eo vizuri, na piki ankare, na shumiri urwa. Na sujuru mshele lang tinde oji, na piki, na ikoroga, na piki shumbi. Ura dibati peka shumbi, na shumiri urwa. Ure na shumiri rolde kani tomon, mpaka tomon umet. Na irudo yengi makidogo, na bising, ili mshele lai. Tefoil na shumi gila ya rauro leka ni imet kagere nke makiti na nyugu uulumushila iti nyoji na dumu na piki kando na dumu nye nyalangu wari rendeli kisuja aru avakado la iti nyoji iti kitungu nyoji ni kwa ni dober kachumbari kindipa kachumbari yanki nyoji na ya na demisa nesu juluwana ngai na wari wari na jingte po kini karibu ni lunch
1: naende yerare Temayan FM
2: Ewangan Olo Show Mayan FM

0: Kabisa kabisa. Ikana kaito biramba pole pole. Chato na kalelele maa yene FM na kala unna baya katukulu.
1: Yes.
0: Hey, dolda kesi ya naga joma Masai meyoma.
1: Masai meyoma, negra Europe juba, netunuku ata.
0: Mm-hmm.
1: Kajoke ijo pesha.
0: Mm-hmm.
1: Ile mambo inaka.
0: Ashwende ya mageduo.
1: Yes.
0: Mm-hmm.
1: Eleleka kesha, eleleka kesha.
0: Oh.
1: Niyo naga joki ti round ya mwisho round nage na baye katukul.
0: Mm-hmm.
1: Tiyoto nage lelele maya nefeme ngolong nage Jumatatu.
0: Mm-hmm.
1: Nile jodu Jumatatu inakuanga kamulima fulani.
0: Yes. Toroka sinti ya ulo.
1: Yes.
0: Kagiyo lakisi ya naga jika ntampuwa katukul na hake ntoki nikijona hake hustle.
1: Mm-hmm.
0: Ntampuwa le na hake ila wapo wakene ogre jituma.
1: Mm-hmm.
0: Onyo kata kabisa.
1: Yes.
0: Ha, onyo kata pina haka dola jo esida nomba.
1: Mm-hmm.
0: Amigo la jo iruwa jita dita ramba wa lengine sulake na hake maisha keduo generally.
1: Mm-hmm.
0: Niyako sulake na rolto nga nak. Loro marita.
1: Yes.
0: Oldo na kora nkera.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Irogwa naling. Irogwa naling wala shala ya jogi imekuwa ngumu sana.
1: Mm-hmm.
0: Leo kulea mtoto ni ngumu. Watoto nakata yantoi uwe. Mm-hmm. Pide lwa kengara ya jogi kwenye sukulu.
1: Mm-hmm.
0: Tenite lwa kengara ya kwenye sukulu. Akura ade noshi sukulu da ade wana kwa dede.
1: Chief ngira ade dure yoko.
0: Oh, nikaja. Oh, orang sihat ada lalai selain na.
1: Ruida lagi ada empaka. Namu ke games.
0: Kira track suit. Kira uniform mari tofauti. Anak ada show bebon nui. Orang next na ada show bebon nui. Nakando na iyo yang kita Ronaldo yang kira iye.
1: Kila si
0: sukul. Kuna bahasa sih sikitok. Ani. Kegera ani mambo ni tofauti ndugu.
1: Ora ba
0: ye mindambe abangilomira ni sir mpaka dikitam.
1: Engoito iroro bwana nenyor ni ba.
0: Na
1: ina babe mesio ngera sukul ba.
0: Yes, ore sai. Ye.
1: Yeah. Oh,
0: lazima. Ore de ngera ya ini roro. Na.
1: Edi dega.
0: Mejele ba jongen edi. Yani
1: ne wara ke piisha ke iderwa garam.
0: Ora ke be aku iderwa kan kayu ni Allah shen dirangai iderwa lore akum.
1: Me ni iderwa lore akum.
0: Ore ke jalo edi deke. Ore yoro yoji edi mayolaji. So ishaanza kuwa challenging kidogo. Tuondoi wera.
1: Mhm.
0: Tena ngare ndoi wewe na ngara de sugul. Ye.
1: Mhm.
0: Rodogi ni joge congratulations. Amo lungan lo onyoketa. Malej. Olungan lo onyoketa. Na sana sana ne bundoi wewe na migoro de wewe. Mara nyewe, mere wewe negra nyanyon mshahara mara geji.
1: Ndiye long.
0: Par mshahara mutie. Meti, kage watoto kila mwezi gejuro yake lete. Nenyok.
1: Idea lolo gera sala do gera jo.
0: Mhm.
1: Gera eduria ra indai. Kolo kejinyo.
0: Ehe.
1: Mer nyangulo. Ko kolo go diju.
0: Ya la gaye. Ehe.
1: Gol dem. Eh. Lalo.
0: Mhm.
1: Gera jo oye.
0: Mhm.
1: Kanare ni nyokinyo kamu.
0: Ho.
1: Ore saire na maisha ni gidi.
0: Ehe.
1: Na gera jo ra ge be gero don kera high school.
0: Bas.
1: Mera la ge di high school.
0: Mhm.
1: Eton itu sharean kaji.
0: Mhm.
1: Eton dei ero ipote ndare mwarara.
0: Mhm.
1: Ashumia rage nye duo ngutiki shunono kai duo sidai.
0: Mhm.
1: Ye.
0: Mhm.
1: Tayola jara ge possibility pe ye ye nije.
0: Galasi ni. Galasi ejire ja.
1: Ora ye be gitoro duo ngera high school.
0: Mhm.
1: Mera nderu ago ilagira school fees
0: mm-hmm.
1: High school.
0: Mhm.
1: Nero ndushere nkaji emana
0: mhm
1: ye
0: mhm
1: ero neno shia ye gidi ajiti na bora ge
0: yes
1: bora ishure tata ye erunya ngole ngidi ari noni yudu abana maisha nijiro
0: ehe
1: kayo sinyana no ngidi ari
0: ho ashun bigibig
1: yes
0: mhm
1: miara ndarere mwarara
0: ho
1: migiri ngishubo
0: ho
1: Nejo rayo la jara ore 90% possibility na yeye ye, ye, nije
0: kedemayu oleng
1: pee mitumie nena tokitin te maisha.
0: Neeku tonyua neto epuo nkera sana.
1: Tonyua, yes, tonyua eton kira doropu nkera, eton dinye miata pi.
0: Sepa taa.
1: Fanya 1, 2, 3.
0: Itisipa taa doi ine
1: weyana. Pa ore beabau nkera inonok, ore beabau nena responsibilities, at least indi baresheta nkajino rende.
0: Yes.
1: Mekure jito kata garama enkaji. Ndipa inyangu enkiriari nore ndere na irapolo inyangu engari. Ndipa atipika nkuti tari nonoke muatata.
0: Yes.
1: Itipika nkuti kisho muatata. Eta ore siya iniata. Na pilea.